ani ya fe yuma amana baga mma oka hake amena baro wa flade minka noye ka boro meri jakte meri mi kunye jamana tigi ebuni aye ko jaman ka buni kawe Jama soro, ka kunaja soro, ka daula soro, ka labango nyuma soro, ka kuru tugu, ka jigi tugu, ka barenya tugu. Adalemba ka so buguni ala ka hinala. Folikela uka Amerika, foliko jama kulame.